yami yonget ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM dia timo ginango. Government ni me NRM dia mi yonget. Chiami yonget ngeje konge musaka musaka. Ndaba anko musaka musaka eneni andangyo ginagonyo. Kali ngata kubile munu, inuwele antia lulungu ni musaka musaka, kari shuwa hili, eno musaka musaka gonyo ni ngopamu. Kuma na musaka musaka ni gonyo ni ba, kuma na musaka musaka ni gonyo ni wundu tuonu. Kuma na musaka musaka ni gonyo ni ba, kuma na musaka musaka ni gonyo ni wundu tuonu. Kuma na musaka musaka ni gonyo ni

0: ubera no na de wo penya to ne to ko ma ne ngwa to ga mo ni to na ma ni ngura u jor kora o ko ga pia ne ya ga ta e ka ngi ta che che ro de che le pa mi wi a ka en e no ga mo ni ma ne chang yo tu yin ni le de ja ga ro ko bi bu ti a ja mo ni en ko bi ubera no na de wo penya to ne to ko ma ne ngwa to ga mo ni to na ma ni ngura u jor kora o ko ga pia ne ya ga ta a ka ngi ta che Quiero que quien le va a mi huya caen En un camo que ni más no llamo yo turín Neno Ah Ño en el arriba huerrió a Diogloni Ño en el arriba ñono a Diogloni Tu en no me ha dado huerrió a Diogo Tu en no me ha dado huerrió a Diogloni A uno con dama na yo cao mea A yellow come down, I jock your mera. In mum day wake down, I jock your mera. In mum day wake, I jock your mera. Ah, I jock your mera. I do what it said, don't get to go in a jungle, you're dear. Aya. Uteo mure, uteo kumniri achiri achabe. Uteo kore, uteo daniri achiri achabe. Utuni piere, ujundok tiki kome ubalo. Achwa daga neno, achwa daga te kubi inba. Kayi ni dokte, iteo kubi dokiri ngure ngure. Umie kobo, ngundo tiye na boba ngopa. Chwa daga te chori, ah, ene te chegwe. Neno. Ijumba uone. Wangu jida wajone. Utuni piere, ujungu ndo tiki kome kubalo Achua daga neno, achua daga te kubi inba Kayi ni dokte, ite ya kubi dokiri ngure ngure Umie kobo, unudo tiye na boba mpa Achua daga
1: E.T. Winyo Or Radio Or Radio
2: Or Radio Or Radio Or Radio Or Radio
3: I not regret. Gina Pulatin, me a bar global one way yet. Between my local dago, one young one, you know about a Kulukiriba, how pulling Yamagina Mumual, Bambala Tinkiri, Yelogina Mumbera, in a pomegranate weather, buying it a little. Bar one dago pong it yell, eh? Bar one dago pong it yell, eh? Anya, worry, eh? Ani, worry, eh?
4: Da pong it yell, ka worry to you, ma?
3: Chido ko ay tira
4: Mira rar mera
3: Batu pungiriyo Batu pungiriyo
4: O pungiriyo ka warikiyo
3: Lama doga lama Ni ubang tingmara yung mera Koko nyo alo talita ko yoteo Nya naka ribole nyo mukiri tura
4: Nyo alo nga yin Dwa yture wati ina ina ba yuyo Kati nyimji ukal na konyi pe kongwari Gini pungitek Batri
3: Pungitek
4: Da pong ite ka wori ti yo ma
3: Baba turi nime nipa A ti no ba angi ala jani Wana nu umaro Ma ti yo neng Uri be o nyoma nyoma
4: A ta kwe ti ma fida ba Limo mi atun turi ma ta ta kwe ti ma berba Dango mi atun turi ma yina ta kwe ti ma fida ba Limo mi atun turi
3: Kuli nga liyot ta ta toni nga liyot Ta ta do wadi loba goro Te kwe yu chot Ta te li ikor Uni ta wanyi ni upono darli Bele ro karo tiyo chunya diya Bili ya ro gaya Lo ga chow karo kana kana ba
4: Ko peo tanana ba we Ma we yu miya to mama
3: Arro go pura pa Bili ya ro jo diyo ka chunya ma Lo ga chow anana Ko peo chow karo kana kana ba
4: Oh oh
3: Ta to go ere chupo chi wale lo ne Uga pura da go pinyo al liya Me di chi wale te di guli Wale te pa giyo Me du mi yu julu bilo Ere chow pa yang Ano kong kona nuang Ajura lay Chomani nga Kagwin kopi kami Kopi mato kami Chomani ni
4: Ni winyo ki wale winyo
3: Ki wale bai tamwa ya mweni ba
4: Ni ki wale winyo
3: Ki wale tagye na mweni ti wara ma mu ni abai bai kwai mu mu akeje ma mu ni atiu teu kwai la mu kidi nan kulu yore pe kulu ri amuri atatwal din yore pe atini rabon ya tapotiri kali lo ko mu ni atiu na pe mi kulu wi ba kali mi ngi ti wara ni lu le bura twal ikoba ni ngata logata atin din na baiye koba ni ngata ta long min tin din na patam koba ni ngata logata tin din na koni nyalio tata koni nyalio atato wedi lo bagoro teke yo chot ga te li koro kuni tanye ni poni
1: et winyo o radio
5: Kelamatin gilung rai, eh kelamatin dengan minor pewordom, elu piutom bangka di nada pedang ling,

Gino moka titung chi mister wang mai yen okore. An nir mo achien, an dok adi chino we an lim pa wara, petwer la la ta. Dok la tien ma an anyuala nyuala, petwer la li rop. An achil wot pa ka o malaba, ikar mo kono mister, an an okono jan. An nir mon weng bok chelo biye jinja chia berke tam ni kwak miyana bo iti ikin ge kono. Eto mon cha wang win gen doma doma man tugili chino. Gena da tema yene ana chinyo music mo magwa ko na paker kinying mena boy be locos man chiki kuma be dan ku ponka na na maliet he manna ke kana na pori ngar mo por ngot beliti ani abori wa mal ko matu gena Mr. Boy be locos man ki kome ana wachi aboy ayela donc pe ki kuma be jo wachi muze ka kumanda umira chuli gangwa ko chinen pa ana wachi aboy A boy, kona na team kid meno kono be mad. Eto aner choka war len chao lo dan ki kona chao wachi ha. A boy kar por ki pigi piga dado. Wana chiri war na chiri gangala dear boy mister. A poor little loro nanga mudun he.

Jal wat ming ming wao tia go lo tien wa Un mon ko wing ba ayaya a la dina Kiku mabe karma wa ogang pala dira boy mister Hey A nana ka chua wila wila ot ngatomo wila wila ot kono Chia ber kitam en ko madam segi ko ma igwak eno Hey Kikuma be, ana wini ka nyeri pa nga ta pa ni mami an yer le peri. Ana wachi apoi. Good. I karma da nena kir pinga pe mer ni anga mer. Ana tu gi chelu pe nwa ei apoi we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. E wacha chwi ni du cho ki ma. Cho oro wa ko mo babu doge nena weti ka yatu megi danu ki chwi ni ku ya wa ha. A boy car oil aga dado kid bab dog a boy ndako car cha chodo he eto ana win choka mer ki pak magwai ko ngar cha ni nyadundu nyakiliri yene di chi ana na ki kome ana wachi mana ye boy ha ana wachi lu boy te ana ber ki tam ne gwa mama ne piana cha chi ger mama ne poka poka ne pe car la luak mama ne ene dog chi ana ne boy lu boyte ka ko mati put geno mo pe e to wati mo ze wa ka wati leba ci wala te ka pe ngeyo yin pe ngene ni diang muti ana ye karo ke ana wati mana ye boy ye

lati ki guma be kan ma orin at kuno mister hey ana no ka nyako cha ober kama cho wajo ni ki kome ana pena wati nyake we dugore kam yana boy ma na ti kwene ki kanje ki guma be nyako na tugu nyoro dugore kam yana boy ki kome ane akon dugore kuman mister ana wini ka duano mate tiri de da wati ki at kuno ni don luor magamagwa ma da ana ji angej ma nok cha we nyake we koyene kon he ikar ma nyakde do bion mister ana we nyake we miana boi moti ot kan ke la tien mo nyakne wachi mo miana boi do ana we ka kumana yele don fe he ane adoni ot kuman mister ano kala mego mo dole stylo tik mo maka enne no chwene kono anano miana boy chwe mu wachu begi kome matuli chinya o teng ikarma do amale ka mota an luor magama gwa mada ana wachi miana boy mana yeyin my love is not for sale, leave me alone, life is shit. Wacha yaro lamego lamego chere tuan koko mene de dayne anda ka chere ke lani wa malaba kuja ki kwan tiyo na mwane ma time keren ana wache mod mien lo boite kone ane be ti gangba kone wa kwan wan kweri dujo weng ki guma be ikanongi yap gang kwan palo diro bene tiye ere ene wina beri ka dome ana beri ka wati jamu ma beri da ma keli gang kuja tiya wera wata boika en katu ere ba wera si keli kong oluto ane ane kao chopo bunye mo mano tega kar wako mera ana wache miana boy dong chue char chamu chu market en che de de ti ga dwak gang ka ku man ba ti twar li ma war lal ay we wet mala mal ana chi le won me dag dang le dir boy o mera a ku li tu lor na nga mudun he jay bor lo wa jay bor la tina jay bor lo wa wa boy tor tiene wa jai boro lo wo wa boy tor bere wo jao chamo ni ma bere are mi ran boy in

kwerwa wo jajalo lima wora jala weyo mami kigu mabe karma ogon pala dira boy mister hey anan ka dako nyir putchi bu de gachi wu met anan wachi a boy ai li na boy tang tin hey gena do tima ile tena mane kuma yang war ma tiketa maki luoni lok moti ano ga cho kwot mot ka tam mati tiri maki luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye merke nano poko kala ne ki meja maka wiyo koma ki vanish te kai ming itu ar pan pik dek ne rinyo nyo nyanya gen chaki wan wang mala mal ana wacha boy do e I karma da pa nye do dir pe logo war mista ana wini ka cho tu cha log ne nan ba muze a tiki la kir maler mo kan ma da ta pi no ne kom cha o bi che le koma mera mun ya ke po kare ana wacha boy ana bereka na ta yin kom yor kar man dok tuo mo tie la ten chi dok raj do la ten na man kir yan ngo ma dakta o choy ne mere monye cho wati dakta wa jo mere monya ma klo ne klor kon yen ki pana de ene na me na tieno kir ene wadi ha a boy ana bereka na na gine wai kon ken ki de kar man me na tieno kir ene wadi ha a boy ana bereka na na gine wai kon ken ki de kar man taib yak man yen ma buru kata kara

yonget, jami yonget, ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM tiati mo ginango. Government ni me NRM tiami yonget, jami yonget, ngeje konge musaka musaka. Anko musaka musaka eneni antang yo ginagonyo. Kali ngata ko bile muno. Inuwe ang tiyal rumo ni musaka musaka. Kali siwa hili. Ano musaka musaka gonyo ni ngokam. Kuman may musaka musaka ni gonyo ni ba? Kuman may musaka musaka ni gonyo ni bunot ko ng umwe. Kuyari musaka musaka ni gonyo ni makikuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba? Kuman may musaka musaka ni gonyo ni buni mitungwe. Dong musaka musaka ni gonyo ni makikuri komu dong eh. Oh. Yan yung pero ko.

0: Aizo, a papa ni wey o lo ba kere ye. Aya, give your me water me ko be ni nu ne na wa nga bor. Ko bi ye.
1: Give your me water me ko be. Give your me water me ko be ni o lo ba yo be no lo ba mati mi.

0: Sana ko buni shigo biru toti mena mario yin yomi de guapo pingo. Pien tuti lo shigi pini nyuali yin. Shigi lo tuti yua pola pola. Yini toro biru kiri te nyuali tinu te gumu ba tido kiti nyari ye lo moro te nyomo. Yini te toko diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya mini li merpe koyi totual. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. I will open the Kuboni Shigu Biru Totimena Mario, in Yomi de Guapo, Pingo. Pien Tutilo Shigi Pini Nuali in Shigilo Tutu Yua Pola Pola. In his little bit of Kitty Tenuali, you know, take Kumuba, Tito Kitty Yariye, Lomor Tenyamo. You know that the dear Pedro Matutiba, Pingo. Pien Yara Tutu Yilu near Mini Limerpeco into Twal, Yara Shigi Mono Munumiki Kome. Yori miyari maru unu mon Bababe Aniwa Aniya miyiba luturi
1: Kamu yiyo kubo ni mani shenshub lo moro buo shiki pat Kwanya lek bolu pinga kumidu nga miyala miyala Ni diere le kobe kopa te ni diere no kobe totere ni a Jin kwa ishumi diere no abuoli Ana wuro ti wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti woro ni pin mori atwal akaru ba o kiri chonga ka di pijo do pe aneno atina yiri beri winya ni ajo chenga mi ne ho da ho nono ba yin ko be yete kamu yi jo ko bo ni mani shin shuklo mor bo shigi pat kwanya lek bolo pinga ko minu ngamiela miela Ni diere re kombe koba te ni diere no kobe totere ni a Yin ko ishumi diere no abuoli Ana wuro ti wani shigi shuka kira ngate mako Kira ngate oro ni pin mori atwal Akadu kama kiri chonga ka di pijodo pe aneno Atina yin biri winya ni ajo chingori mi neko dako noro ba yin
0: Koba pe Winyo karbori mat Inga tame o nyoma choke chunga keluge Moro chara kelani, idurro, burra bear, wani na peo burra bear a kelogi ena luenya wora. Kawara ima dong kwa mechu eri chunye kwa mwini.
1: Winyu karobori mat, ima dao daye, winyu karobori mat, ima dao kobiye, ninyo makelogi na chunye kwa yeshon. Dongyo meriku diya dine kadiango, amen yitupo ngayori kiburi teri yeba. Kaki ni diyo kumotone katina kono wana dago Achumu widano pa
0: Neno Mwene wene ye
1: Winyu karobori mat ima dao daye Winyu karobori mat ima dao kobiye Ninyo makelu kira chunyo peye shon Dungyo merigu diya tine kadiango Amengi tupo ngayori kiburi terieba Kaki ni diu kumutane katina Kono wana dago Ajungu widano kwa
2: Old Radio Old Radio Old Radio Old Radio Old Radio Old Radio

Jal wat ming ming wel tiago lo tien wa. Un mon ko wimba. Ayaya aladina. Kiku mabe karma wa ogang paladira boy mister. Hey. Ana na ka chow wila wila ot ngatomo wila wila ot kono. Chia ber kitam en ko madam seki ko me gwak eno. Hey. Kiku mabe. Ana wili ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi apoi. Good. I karma da nena kir pinga pe mer ni anga mer. Ana tu gichi lu pe na wa ei a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. What that you do cho ki ma. Cho oro wa ai ko mo babu doge nan we tika yatu me gi danu ki chini ku ya wa ha. A boy kar o la ga da do. Kit bab doga boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwai ko ngar cha ni nya dundu. Nyakiliri yene di chia ana na ki kome ana wachi mana yeah boy ana wachi lu boy te ana ber ki tamne ene gwa mama ne piana cha chi ger mama ne poka poka ne pe kar la luak mama ne ene dok chia ana ne boy lu boy te ka ko mati put geno mo pe e cho wachi muze wa ka wachi leba chola ti ka pe ngeyo yin pe ngene diang muti ana ye karoke ana wachi mana ye

kwerwa wo jajalo lima wora jara weyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka dako nyir putchi bu de gachi wi met anan wachi a boy I leave na boy tang tin hey gena do tima ile tena mane kuma yang war ma tikata maki luoni lok mote ano ka cho kwot mot ka tam mate tiri maki luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye mer ka neno poko kala ni kimeja maki wir ko maki vanish te kai ming itu ar pan pick deck ne rinyo nyo nyanya gen chaki wan wan mala mal ana wacha boy do e I karma da pa nye do dir pe logo war mista ana wini ka chotu ki chaka logne nan ba muse a tiki la kir maler mo kan ma da ta fi no ni kom chao bi chele ko mera mo nya ka poko kare ana wacha boy ana bereka na ta yin kuma yor chao bi chele ko mera mo nya ka poko kare ana wacha boy ana bereka na ta yin kuma yor karma ndok tuo mo tie la tien chi dok

0: bi yum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio bi yum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio.